No kako ke koleana. No kako no. E ola kako wa pauloa. E ola e na kini e.